Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamalubong transaction fee sa GCash kagamaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag-Globe, kag-Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: DUEXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DUEXAM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DUEXAM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DUEXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kandi kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo marato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Agi.
4: Naunsa ka din ha?
3: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
4: Uy, pagdarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
3: Dili uy, gikan mangu ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
4: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
3: Ah, imo na bukong binuangan ha?
4: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
3: Mauba? Unsa man na?
4: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
3: Dagana ding ingredients ani no?
4: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
3: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
4: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
3: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli-unsa nako ha?
4: Dragon Herbal Oil with Subaki.
3: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Nani 8.5 Radio Dan.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Edison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagbana sa paayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga ka-dragon fruit. Karong adlawa, Doc Alan. Lain na pod ang ato ang topic nga hisgutan. Yes, Doc.
4: Yes, mayong adlaw mga sokit. Tignan mo, mayong adlaw ka-dragon mil, mayong adlaw usab sa mga listeners sa ato nga kanunay nagasunod o nagasubaybay sa ato ang programa sa nagkadaan nilang mga sokit si Bihanan. Okay, higala, ang pinaka-importante ato masayran. Kinasabi niyo, ubo sigalag alagad sa kanginan nga sa kanunay naka Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Ha? Mga naigalang pinaka-importante, dili lang Dragon Fruit Gold, dito sabta sa may Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Alka-CD Alkaline nga Visa Vitamin C, ang pinakakusog na to nga Vitamin C mga sokin tigpaminaw. Ay, mo kalimot ha, pwede ka mong amotik sa ito ang numero sa 0950-4419-006 ha, balikon ko 0950-4419-006. Pwede mo nga mo text usab sa ato ang text line mga sokin tigpaminaw. Pwede usab ka mo nga bisita usab sa ato ang klinika matag Lunes mga sokin tigpaminaw. Alas 9 hantod ta sa alas 3 sa open ang ato ang klinik di usab sa may Tanhay City at bang lamang sa may PNB Public Market mga sokin tigpaminaw. Maayon mo kalimot ha, batasan na ang pagtumar sa ato ang mga produkto, ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Alka-C o ang ato usab nga Dragon Fruit Gold. Mga naigala ang pinakanindot o maay kayo nga klase sa mga kapsula. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw, kaya abot kaya ang halaga. May adlaw usab sa mga listeners nga kanunay nagasunod sa itong programa ka Dragon Meal. May adlaw usab ni mo diha, labi na giyot sa ato ang mga soki na ito nga nagasunod kanunay no sa ilahang mga sokin si Bihanan. Mga naigala ang pinakanindot kayo sa mga short talk mga higala nga atong madungog sa mga health kinini ang information. Kung saan na to nga makabaton ta o insakto nga iron, no, di ba? Diri usab sa ato ang panglawas. Ang uban usab mga sokin tigwa na problema. Kung saan nga ang ilahang dugo, ma-active, dili ingon nga ilogon mga sokin tigwa minaw ang dugo nga pulang ato sa dugo nga puti. Mga naigala, pinakanindot kayo kung ikaw nakulangan ni ini, may mga natural and food sa supplement nga sokin tigpaminaw nga maayong ma-apply nato sa about iron no mao na igala pinakanindot kayo wala pinaka natural unsa may himuon nato kaning gitawag og molasses no is the richest food and source of iron and is a good food mga sokin tigpaminaw. Of course no nga muna nga mga sokin tigwa na importante nga ma-apply nato sa duha-duha apan ang molasses mga sokin tigpaminaw medyo tamis kani red beets no mas maayo usab wana nga mag-juice mo og red beets no good for the iron red kamuti taps mga higala maayo usab kana nga pang papula usab sa ato ang lips no o sa imuhang aping no wana uban pa mga sokin tigpaminaw busa daghan mga food supplement nga pwede nimo i-apply mga capsules nga ready to drink na mga higala mga sokin tigpaminaw busa nagkinahanglan ta og naghinalang ta og kini ang para usab sa ato ang hemoglobin no mao na ang pinakanindot kayo mao na nga ang ato usab ato gyung hatagag pagtagad aron nga dili kaunon ang ato ang dugo nga pula ngadto sa puti mga sokin tigpaminaw no mao na nga fill out oxygen sa mga higala nagkinahanglan pud usab kita og kini ang hemoglobin the type of hemoglobin in muscle tissue o kinahanglan mo sa mga sokin tigpaminaw adunay pagtubo o adunay kusog no kinahanglan do na ta energy production immune system protection mga sokin tigpaminaw mana kung nakulangan ang ato ang iron mana nga kaunon sa ato ang dugo nga puti usab mga higala ay mo kalimot higala ha mga sokin tigpaminaw Dragon Meal. Wa nagilain pa ang pagtumalang gyud sa ato ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 6-in-1 mga sokin tigpaminaw. More than a protection, daghan kaayo maprotektahan ni ini. Ah, labi na gyud sa pagpa-improve sa ato ang dugo, ah, di ba? O mao na siya, labi na gyud sa ato ang mga joints. Ay mo kalimot higala mga sokin tigpaminaw. Ang importante nga dunay tay daily supplementation. Dunay tay matumar matag adlaw nga mapalit ninyo sa nagadaang butika o pharmacia do lamang sa inyo mga lugar. Kadagon mila akong ihatag kanimo ang higayon.
3: Naman na pud mga suking tigpaminaw. Ang 5 minuto sa atong pagpanag-uban-uban, mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaipitibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
6: Atin sa Manhattan, Manteo Binaton. Dragon Fruit, nagbut maoy natakuha sa akong magtahinang ukot Dragon Fruit to. Ay, magabi, dog, may kawalo kong mangihi, kapuro kong mangilip. May sit na mo, may sit na ako, dog, tong una nga, sa upat ka. Gabi, hindi ko katulog, maghihisi na kong hihila, kaya nang hindi lagi katulog. Dahil yun, maunang tunda ko yung katabang ang Dragon Fruit sa akong kinabuhi, kay mungkin ay nakatabang yun ako. Pagabi ka din din matulog. Ah, madublihan ko na ako na yun. Huwag yun ko anak ni Gulag. Kamong wala pa nakasulay nga. Doon ay yun may hibati sa inyong lawas. Sulay yun ang Dragon Fruit. May Dragon Fruit, Dragon Fruit. O ang sakinang ako ang giinom. Pero

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayong Dragon Coffee o Haplas. Resulta ko sa Dragon Fruit Plus, ayaw mo yung Haplas, ana, itong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palit na dyan mo ana akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
0: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Dan.
3: You're tuning in at Bidalbagan's Best. Bidalbagan's Best. Radio John 98.5. 98.5.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated Yamaha Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Ikaw bala isa sa mga nagalimit na sang kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang atong immune system. Kag gina-delay ang atong pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Kanimo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas.
2: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
3: Si Fernandez, nagbuyo ko sa hangi, Dolido City. Ang akong sakit, ubo, hubak. Nagkainom na ko sa kape nga Dragon Fruit o Capsule Dragon Fruit. Kaluoy sa Ginoo, wala na ko hubaka. Wala na sa hubaka. Akong edad, 22 akong edad. Kamong mga kaubanan ako, mga senior citizen, palit mo, inom mo sa Dragon Fruit, inyong mga kalawasan o sa iyong mga sakit-sakit o haron malugwayan pa ang atong kinabuhi, kitang mga senior citizen.
4: Mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
5: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
6: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
7: Gapo taya!
6: Wapo taya!

0: Stay tuned lang mga best. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash.

Cash in and cash out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubong transaction fee sa GCash kagamaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT ka Globe, kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayon Dragon Coffee o Haplas. Resulta ko sa Dragon Fruit Plus, ayom jug Haplas ana tong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palit ra jud mo ana akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Dunn.

0: Ri, arah kuno nga balita. May arah kuno nga bakla sa atong kampo.
1: About old ka? Sino kuno na, pre? Balan mo?
0: Kiss anay, pre.

0: Ito ang inyong official Sambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga suking tigpamanaw, kumusta ug welcome na pod sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ang programa na mag-atiman sa ato ang panglawas. So mag-uban-uban na pod kita karong takna aron mahibal-an nato kung unsaon pagbaton ug ligon nga lawas ug limpyo nga panghunahuna. Of course, uban sa kini nga programa gipaluyuhan sa ato ang mga epektibong produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, and of course, ang ato ang pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Yes, Doc Alan.
4: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga sokin tikpam na. Welcome sa kamo sa ato ang programa ang pagpakabana sa mga panglawas. Subanin kami niya na ka-Dragon Mail sa pipila ka mga minutos. Kini na sabi gala, ikso na tong ikso on sa kanginan. Yung ubos ng alagad sa kanginan mga sokin tikpam na. Nga kanon sa kanon ay naka hard max stream. Mo ni siya nga to ang lami ang kape. Wa na gilay katumbas mga sokin tigpaminaw. Mas naka hard max, mas sarap mga sokin tigpaminaw. To all kinds of ginseng. Ay mo kalimot higala na nga klases kape kay kini siya mo munuhatag ka dato og dugang kusog ka basog kaligon sa ato ang performance ni Mrs. mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot higala ha atong hisgutan mga sokin tigpaminaw ka Dragon Mill may adlaw diha may adlaw usab sa mga sokin atong nagasunod sa atong programa sa nagkadayang mga sokin sibihanan labi na ginilang nanay tatay palo nagplastada katong nagasubaybay kanunay sa ato ang programa ka Dragon Mill. Now at hisgutan mga sokin tigpaminaw ang vitamin E is an apple mauni siya higala ang pinaka importante nga atong ma-apply sa atong kagalingon. Ay mo kumpiyansa nga mga sokin atong tigpaminaw huwag na ko nga basin unya o nakulangan ta sa maong vitamina, sigurado mga suking tigpaminaw o siguruha ninyo nga para dili ta magkaroon ani nga maong mga sakit na sama sa panalitan man mga suking tigpaminaw hair loss, no, pagsakit kanunay sa atong ulo, pagdakuon niya sa ato ang liver and spleen, anemia mga suking tigpaminaw o magkaroon ba ng stiffness and joint pain mga higala. So herbal supplement ang katapat ni ana mga suking tigpaminaw o suking mga pinalangga na ko mga sokin tigpaminaw. Ka Dragon Mill. O nagiyalain nga klase sa ato ang kapsula. Ang kapsula mga sokin tigpaminaw. Ang tulo ka klase nga mga herbal like Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Herbal Capsule nga 650. Ang ang ato usab nga alkasi nga 700 mg. Kani siya nga tulo ka klase nga herbal, tulo ka klase nga kapsula. Sigurado mga sokin tigpaminaw sulod sa pito ka adlaw. Buntag og hapon mo mo take ani higala ha. Kini nga mao nga klase sa kapsula. Ay mo kalimot ini higala mga sokin tigpaminaw basta mga sintomas gani no kung nakulangan ta sa vitamin A is an apple. Pag ikaw nakulangan sa vitamin A irritable jud mga sokin tigpaminaw or over fatigue pagpanakit usab sa atong ulo o pagpanakit usab sa atong mga joints o ang mga kabukugan ilakip na usab sa ang mata kung mahina man ang supply sa vitamin A mga sokin tigpaminaw kana gyud ang ato ang mamatikdan no labi gini gud sa source of vitamins mga sokin tigpaminaw kung mahilig ta sa orange fruits and vegetable mas maayo especially kung mahilig ta sa carrots or kalabasa mga sokin tigpaminaw or tomato mas nindot no kalabasa juice para sa mata ang dragon fruit juice mga sokin tigpaminaw lalo na pag dry skin tayo no di ba importante na mga sokin tigpaminaw atong hatagag pagtagad kung ma-apply na to ang insakto nga supplemento insakto nga vitamins and minerals. Ay magkabala ka mga sokin tigpaminaw nga to ang produkto Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg o ang ato usab nga alkasi naghambin o alkaline ha? O na higala suno sa mga eksperto sa mga pagtuon approve kini sulay sa pag-inom pagtumar sa mga suplemento nga angay na tong tumaron no? Sigurado garantisado epektibo o abot kaya ang halagang mapalitin nyo higala sa nagkadayang mga soking tindahan soking butika Visayas o Mindanao pwede mong mutik higala sa itong numero sa 0950-441-9006 balikon ko 0950-441-9006 kung gusto mong bisita usab sa ito ang klinika libre nga konsultasyon every Monday sugod ta alas 9 hantod ta sa alas 3 Libre na mga sokit yung katundo lang. Dahil sa Maytanay City, pwede mo bisita higala ha. Bisitahan ninyo ang sa libre nga konsulta at bang lamang ta sa PNB Front of Public Market. So, dagang salamat atong itunol sa ang higayon kay ka-Dragon Meal.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, para sa natural nga protection ug kusog sa lawas, salig sa Dragon Fruit Herbal, kapsul ug Dragon Fruit Gold, rich in nutrients, antioxidants, ug 100% natural. Available na karon sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao. Stay healthy and live naturally.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
1: Kanimo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas?
5: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
6: Grace Ayeng, 28 years old, taga Bohol, nagtumar sa Dragon Fruit, duha kapsul sa akong pagbangon ug duha pod sa dayon higda. Dok, kaabag pod nako pagtumar ug Alka-Seedoc, isa kapsul 3 times a day nako tumaron. Good for 7 days. Naayo jud ko sa akong lisod na paginhawa ug akong kabuhi. Busa kamong nga minaw karon tumar ug palit na sa Dragon Fruit ug Alka-Seedoc, effective jud kaayo. Daghang salamat.
7: Grace Ayeng, naayo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.
8: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
9: Gagotaya!
2: Best radio mix in town.
10: Nobody hits you.
11: Get down!
12: Hello.
13: Chong Chong, ano ginagawan?
14: Dinasaw-saw ko yung amoy nito yung sa suka.
2: 98.5 Best radio. Radio John.

0: stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Hi! Ako nga pala si Jeffrey, certified listener ng Radio Jan dito sa Masbate City. Negros to Masbate? Aba, oo! Dahil yan sa mobile app ko. Yes, mobile radio app na galing mismo sa Radio Jan. Available na to sa Google or Play Store. Hanapin nyo lang, Radio Jan 98.5. Pagkatapos, i-click, download, install, at mapapakinggan nyo na ang Radio Jan kahit saan mang kayong lugar, o kahit sa Pilipinas, o kahit sa ibang bansa, sa opisina, sa trabaho, o kahit sa eskwela, kasakasama nyo ang radio dyan. Eh, paano kasi? Ganda ng music, ganda ang blending, at nakaka-good vibes pa. Kaya maraming salamat sa radio dyan. Kahit nasa restaurant ako, naka-tune in ako. Sandali, kain muna ako. Radio dyan. Guwapo taya, palok pa.
1: Music 98.5 Radio.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man gud na ko ang anaanan nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggud ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon e, up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Alkasi! Alkasi! Ania na ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!

0: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Buong world. Tapos po sa kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Wapo taya! Palukpa!
1: Time check. It is now 3 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: Welcome to the afternoon music jam on 98.5 Radio John.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa paayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
3: Yes, maing adlaw sa atoang mga tigpaminaw, Visayas uga Mindanao, welcome sa ang pagpakabana sa maayong panglawas. This program of course about caring for your body and living a healthy lifestyle. Uban sa Dragon Fruit Herbal Capsule o sa Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Tabangan nato atong lawas nga magpabiling ligon o himsog matag adlaw. So karong adlaw atong hisgutan na po Doc, no, ang kaayuhan sa ato ang maayong panglawas. Yes, Doc Alan.
4: Yes, welcome. Now welcome sa kabuo mga socket tip daw. Ano yan, sabi niyo ubos sigala galagad sa kanginan nga sa kanunay naka Dragon Herbal Coffee Mix, ha. Mao na higala mga socket tip nga ato ang produkto. Ang ato sa mga lami ang kape, lami ang gyud kaayo, labi na gyud kong coffee lover ka mga socket tip man. Mang adlaw diha ka Dragon Mel, mang adlaw usab sa mga listeners nato. Mga socket nato nga nagasunod kanunay sa atong programa sa nagkadayan nilang mga sokin si Bihanan. Maing adlaw ninyong tanan diha. Maing adlaw usab nanay tatay. Halaw nagplastada kung asa mo hamutang karon sa inyong hamutangan. Sunda o gasubaybay kanunay ng ato ang paghisgutan. Ang pagpakabana sa mga palawas. Sana yan nasab kita sa atong hisgutanan ka Dragon Meal. Ang vitamin B6 o importante na sa ato ang panglawas. Noon sa may source sigala. Aron nga dili tabawad anong hotdan sa vitamin B6 sigala, ha. Ay mo kalimot kaon mo o soybeans, no? Walnut o ang banana sigala, saging ay gun mo kalimot yana. Lamig gyud sa pag kaunosab og oatmeal, peanut og avocado mga sukin tikpaminaw og ang itlog, no, para usab sa mga suki nato nga nagapaminaw. Ayaw mo og kumpiyansa, no, sa mga pag kaon nga dili unta angayang kaunon, no, sa mga gidili sa inyo ha mga suking doktor, no, sama sa maong sakit, no, sama sa kidney, liver, abdo og kinini ang bipolar, no, og epilepsy mga sokin tikminaw. Labi ni gyud sa karoon na ng prostate, no, mga idaran, no, mga kababayan nato nga kalalakinan na usab nini nga gitawag og prostate og ang pagtaas sa sa tong sugar og ang problema sa lungs or baga, no, og at problema usab sa tutunlan, no, unya naapoy problema sa kasing-kasing, unya high blood pagyod nga problema. Kana ay mo kumpiyansa igala mga sokin tikminaw sa pagkaon, sa mga pagkaon nga moy muhatag kanato og dugang kusog, ha, di ba? Okay, kuno kalangan nakulangan ta mga sokin tikmo sa mga bitamina nga mao ang vitamin B6, ha, importante na mga sokin tikmo. Sigurado hugno ka, no, nga wa ka diini og nakulangan ka. Ay mo kalimot, ha, ang ato usab nga trayo, ang ato usab nga tulo ka klases kapsula. Kana mo pinakanindot kaayo nga inyo ang itik matag adlaw. Mo na nga dali og paspas kaayo ang matuldukan ang sakit og ang ikaw nakainom sa ato ang produkto nga Dragon Fruit Herbal Capsule, ang Dragon Fruit Gold mga sokin tikuminaw og ang alkasi nga naghambin og alkaline nga mao kini ang pinakanindot nga klases vitamin C mga sokin tikuminaw. Dapat inyo hang prevensyonan ninyo ang inyo hang kaugalingon nga manaan natay sakit pananglitan mga sokin tikuminaw. Dili gid kayo siya mo unsa mo puyo dili mulala mga sokin tikuminaw or wala gani ka nakainom sa ato ang produkto, maugid na ang pinakanindot kaya adlaw-adlaw ni mo mga sokin tikpaminaw. O dali kang mataptan kung ikaw dili nakatumar sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Alkasi. Mao ka na ang pinakanindot kaayo. O mana nga kana ka klasis kapsula, nga naadiha ang ato ang kaayuhan. Kaayuhan nato sa panglawas. Ay mo kalimot o kaulo sa pagpangutana sa nagkadiyang butika ang promosya. Ang ato usab nga produkto, naaba ang Dragon Fruit Plus, naaba ang Dragon Fruit Gold, o naaba ang Alkasi. Kana higala, abot kaya ang halaga. O niya, ang nakanindot mga sokin tikpaminaw, halal kini o suno sa mga eksperto nga mga pagtuon FDA approved kini. No? So lain na sa pag-inom pagtumar, nga mga klases kapsula kay kini, garantisado, sigurado, epektibo o abot kaya ang halaga. Nga mapalit ninyo sa nagkadiyang butika o promosya, Visayas o Mindanao. Akong ito na lang higayon kay Ka-Dragon Meal.
3: Yes, mga suking tigpaminaw, stay fit and full of energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, your natural partner for your good health. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit.
2: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
5: Alkasi! Alkasi! Aniya na ang nasulayan o masaligan? Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma ug anemia, tumar ug Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit ug kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pa gyud. Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
6: Today's best music mix! 98.5 Radio Home.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Ania na po kita sa isa na po ka edisyon sa ang pagpakabana sa maayong panglawas, ang programa nga nagdala og impormasyon og inspirasyon para sa mas himsog nga panglawas. Hatud ka nato sa Dragon Fruit Herbal Capsule and of course ang atong pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams ang natural nga kauban sa imong adlaw-adlaw nga pag-atiman sa ato ang lawas. Yes, Dok Alan.
4: Okay, so maayong adlaw. Maayong adlaw ka Dragon Mail. Maayong adlaw usab sa mga soki na itong nagasunod sa ato ang programa sa nagandang mga soking sibihanan. Bisaya sa Mindanao, ha? Amping makanunay, nanay, tatay, palo nagplastada kung asa mo namutang sa inyo namutangan. Alah, sundan nyo ang ato ang pag-isgutan ng pagpakabana sa maayong pulak kaoban ako si ka Dragon Mail. Alang usab sa pag-isgut sa pagpakabana sa maayong panglawas. Yan is yung programa mga soking tigpain hatong karinyo sa Hard Max Stream, no? Ang ato usab nga lami ang kape. Ang kape na to nga pinakakusog, may makatag ka na ko na to o kusog at basko kaligon sa ato usab nga panglawas. Kaya kinesya nga klases kape mga soking tigpaminaw. Ang Hard Max mga soking tigpaminaw, ang simula mga higala, max sarap ang resulta. Mga ka na, with all kinds of ginseng mga higala, nga nausab sa ato ang Hard Max Stream mga higala, ha? Dako kayo og benepisyo, daghang mga benepisyo nga makakuha na to sa ato ang kape. Ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix, no? Mao po na igal ang ikaduhan na itong kape mga soken take paminaw. Nga mao po na siya muhatang na ito og dugang kaligon o kanindot sa ato ang panglawas. Mga ka na ay mo kalimot, ha? Ang ato usab nga daily supplementation, no? Nga kinanglan na atay daily supplementation. Naapod tayo trace and minerals like sulfur mga soken take paminaw. Nga mao ay pinakamaayo nga ma-apply na ito sa about sulfur diri sa ito ang panglawas mga soken take paminaw. About aning itawag o garlic. Ang ato usab nga Dragon Fruit Gold Herbal Capsule na asya'y garlic mga higala. Kompleto na sa vitamins, kompleto na sa minerals, no? Mga higala, ang pinakanindot kaayo sa ato ang Dragon Fruit Gold mga higala. Kaya daghan kaayo tag mga benepisyong makuha labi na gyud sa ato ang kasing-kasing. Nagkinahanglan nga mo function din na always, no? O niya, nindot po kaayo sa ato usab nga brain. Kinahanglan po na nga mo function mga soken tigpaminaw. Labi na gyud sa ato ang entero kalawasan, donay detoxification, good blood circulation. Mao na ang nakalindot, ang nakalindot sa atong kapsula mga soken tigpaminaw kay maayo kaayo ang imuhang pagkatulog, no? Mao na ang nindot pud ang imuhang pagpanlantaw, kun do na kay problema sa mata, kun do na po kay problema sa imuhang kidney, do na kay problema sa imuhang liver, nakinahanglan nga mag-function gina sa tanan. Mao kana ang pinakanindot og igo kaayo nga mga suplemento mga soken tigpaminaw. Ang garlic higala sumala pa kang Dr. Dimitri Kotnisub no mga higala sa Foodstuff Chemistry Laboratory Institute of Nutrition mga higala sa USSR Academy of Science. Good for alta presyon day ang kaning garlic nga di ba? Maipod sa ato ang abdo og maipod sa atong atay. Oh, mga nahigala ang naa sa ato ang produkto. Sakit sa baga mga soken tigpaminaw. Mga ka na ang pinakanindot o hubak man. Na makay hubak higala. Matabangan sa ato ang Dragon Fruit Gold. Mga na ang pinakanindot sa atong produkto higala mga soken ako nga nagasunod. Kaya ang ato ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. 700 milligram kini. O na nga nindot kayo nga klasis kapsula. Ay mo kalimot niya na sa pagtumara, pagpalit higala, matag-adlaw, abag po ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 milligram is 6-in-1, no? Wala nga, nindot po na, ipagsabay ninyo, doon ano ninyo siya pagtimwar, no overdose man, di ba? Ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Alka-CD Alkaline Gabis Vitamin C, pwede nyo ipagsabay buntag hapon mga soken tigpaminaw. Mao ka na ang pinakanindot o paspas, dali kayo matuldukan ang nagadiyang sakit o balatian ka Dragon Mail, akong ihatag kanimo ang higayon.
3: Naman na po mga soking tigpaminaw, ang 5 minuto sa atong pag-panag-uban-uban, mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Dragon Fruit Plus.
6: Girly Carido, 50. Naulian yung taon ako kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaniinom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo og energetic pangin. Ikan karon katungula pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maabtik nyo yung mga kalawasan, mawaang kakapoy sa inyong panglawan.
5: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Dawn.
8: Today's best music mix.
9: Radio Dawn. Radio Dawn.
10: You said you love to watch me sleep.

0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa ka-epektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
1: Christy, sa bakong, dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
2: Kailan nakabulan niyong inom sa ato produkto, ma'am?
1: Kuan na, 6 months na, dayon, puyag-puyag, wala na siya nito kayong dili ko kalagaw. Dayon, inyong hanga, as mo, sige na kong dihaplas food sa ako ang tuhod.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa ka-epektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world,
4: buong world.
3: Tapos po sa kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil dyan, mas bibigyan pa namin kayo ng makabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-inata, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa! Time check. It is now 5 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
5: Your favorite remix. Today's best remix. All is in. Live from Canada. Ladies and gentlemen, DJ John in the mix. Your favorite remix. Today's best remix. All is in. Live from Canada. Ladies and gentlemen, DJ John in the mix.
6: All your danceable tunes. We had it mixed to make it your favorite remix disco. Live from Canada. Here now, DJ John on the mix.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Mga penata!
2: Si Katan Griffith, Upper Mutong, 66.
3: Ang dininom
2: na ako, Permi, ang coffee lang.
3: Yes.
2: Oo. Mm-hmm. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako.
3: Mm-hmm.
2: Nag-change ako kaning dragon fruit.
3: Yes.
2: Naka 3 to 4 times a day ako, okay, nag-coffee. Walang palpitate effect.
3: Coffee,
2: oh, tinood yun. Karon kung gusto nyong ano, uminom kape, kana na lang dragon fruit.
3: Herbal coffee mix.
2: Herbal coffee mix. Mm. Kasi dili ka magpalpitate.
3: Yes.
2: Oo.
3: Tama.
1: Mga penata!
4: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Ani mo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas.
6: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
7: Si Fernandez, nagbuyo ko sa angi, Dolido City. Ang akong sakit, ubo, hubak. Nagkainom na ko sa kape nga Dragon Fruit o Capsule Dragon Fruit. Kaluwi sa Ginoo, wala na ko hubaka. Wala na sa hubaka. Akong edad, 22 akong edad. Kamong mga kaubanan ako, mga senior citizen, palit mo, inom mo sa Dragon Fruit, inyong mga kalawasan o sa iyong mga sakit-sakit o aron malugwayan pang atong kinabuhi, kitang mga senior citizen.
4: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Much more music. 98.5 Radio

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Agi.
2: Naunsa ka din, ha?
1: Nagsakit akong likod. Sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
2: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para anak, ha?
1: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon. Pag-uli, nabasa pag ulan. Dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
1: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
2: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
1: Dagana ding ingredients ani, no?
2: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulayi dayon.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
2: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Matugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyong lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babaka sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus. We play the hits all around the world.
0: 98.5 Radio John.

0: Aniana ang kape na makaayos sa lawas. Niabot na, finally. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin.
1: Ako si Almar Lagilies, taga Puro Kalubihan, Dumaguete City. Nakatilaw ko sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Kalois Diyos, ang akong paminaw din ako magsuka-suka. Mayoning Dragon Fruit Herbal Coffee Mix.
2: Sa may kauhag sir sa naminaw na to?
1: Sa naminaw karon sa mga kailan ako, mas mayo gud eh. Palit na mo ani kay mas epektibo yun.
2: Dagang salamat sir.
1: Dagang salamat. Mga
3: testimonies. Balig na miyas kape, oy!
0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix yan. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mga pena ta! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Tapos-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indata, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
5: Why do we fall in love?
6: Di ko alam pero mahal ko siya.
7: Mabait siya, dun ako na fall.
8: Matagal na pinagsamahan namin. Sa closeness, dun kami na-develop.
5: How do you feel the love?
6: Ayun, masaya ako kapag kasama ko siya.
7: Sweet siya sa akin, sobra.
9: Lagi niya akong kinikis, sabay yakap.
5: Fall and feel the rhythm of love with the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs. Playing the best of romantic love songs from 7 p.m. to 9 p.m. right here on Radio John 98.5.
4: Time check. It is now 7 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Ethernet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue. Ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster! Alkasi! Para always healthy, mag-alkasi! Mapalit sa tanang mga butika.
3: Much more music. 98.5 Radio Done.

0: 98.5 Radio Time.
1: Vivim Negros Occident Bar. John 98.5.

0: eto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabago Dragon Fruit Gold. Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit Gold na. Dragon Fruit Gold. All around the
1: world, we play the hits. 98.5 Radio Dan.
2: From the land of Pinalbagan, Negros Occidental, the pioneer in reaching thousands of lives and placing the best of its entertainment.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyong CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Kay lawasman ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwedeng gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: We play all your favorites.
4: 98.5 Radio John. In Mendoza, Radio John. Radio John 98.5.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayon Dragon Coffee o Haplas. Nasulayan ko sa Dragon Fruit Plus, ayaw mo yung Haplas, ana, itong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palit na dyan mo ana akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
0: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Kung sinalaway, guwapo taya. 98.5 Radio Jan Taya. Palukpa.
1: This is Radio Jan 98.5 FM. Ang gilapamatian sang mga pinalbaganon. Mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
2: Gapo Taya!
1: Gapo Taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa! Afternoon Love.

balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Wapo taya!

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.

0: Ang Radio John ay mananatiling number one sa inyong mga puso. Number one sa music, number one sa entertainment, number one sa balita, at number one sa public service. Ito ang Radio John, ang kauna-unahan sa bayan ng Binalbagan. Radio John 98.5, gwapo taya, palukpa!
1: Around the world, we play the hits! 98.5 Radio John.

0: Guys, alam niyo ba yung pinakaayaw ko sa lahat? Eh yung mahilig makialam. Yung papakialaman ka. Yung alam mo nang nakatutok ka na sa paborito mong istasyon. Tapos pipihitin pa. O hala, sige. Pihitin mo radyo. Tignan lang natin kung may mahanap ka pang iba. O ano, meron ba? Kasi wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Nag-iisa lang yan eh. Kaya utang na loob, huwag mo nang pakialaman ang radyo. Please, itutok mo lang yan sa Radio Jan 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: 98.5 Radio Jan.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inductive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, panukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Ito ang radyong kasama niyo tuwing umaga. Radio John.
1: Much more music. 98.5 Radio John.

sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na! All around the world, we play the hits! 98.5 Radio John.

0: pang oras na ng tugstugan at sayawan. Buksan nyo na ang inyong mga radyo.
1: 1, 2, 3, 4.
0: At itutok sa 98.5 Radio John.
2: This is a test of the emergency broadcast system.
3: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: Hot hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, panukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo Taya!
0: Wapo Taya!

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

Okay, good morning sa aton mga pilangga at tagpalamati. Ang Diyos gid mo pakmayo sini nga aga. In behalf sa mga senior pastor, Pastor Jonel Vergara, ni Menyo, in the Barang Pamilinyo, kubos nga laga, Diyot Pastor Brian Bible of the Church, Pastor Carlo Valerio Saluat, nagatamyaw sa mayong nga aga. Sa labutan sa nga radio station of John 8.5. Magasugo kita pagi sa pagpangamuyo. Let us pray, Loving Father, we are so thankful for this morning. Thank you God for the blessing and opportunity for us to share your word. Salamat sa inyong radio station, Radio John 8.5. Salamat kay Sir John. Salamat sa mong kaasahong kaupod niya, Radio Subong. Salamat Lord sa opportunity again, kag labaw sa tanan, nga imong ngala na mong madayaw, kag ang imong nga pulong, ang mong maintindihan, kag ma-apply sa mong kabuhi. Lord, the Holy Spirit, I pray sa heavenly wisdom, mong understanding, bisan pa sa mong kauturan niya nagaplamati, especially to those people nga wala pa relasyon dira kay Kristo as their Lord and personal Savior, I pray, ngila maintindihan ang simply, kagapos nga pagis ang kaluwasan. Dear God, continue to bless all the people, especially ang mga kautura namon nga nagamalasakit. I pray nga ikaw mag-abulig, ikaw mag-provide, kay labas tanan, ikaw mag-hatag sa strength. Lord, continue to bless the ministries of Berean Bible of the Church, sa amon yung senior pastor upod sa panimalay. I pray sa blessing upon blessing and to all the members of Berean Bible of the Church. I pray sa provision, safety, and protection kay bisan pag Ginoo. Sa tanan yung mga local and foreign missionaries, sa mga kauturan, bisan pa sa tanan yung mga members sa Brethren Abroad, I pray nga ikaw mag-bless, ikaw pa tayo sa pag-guide. Bless niyo yung program, i-bless niyo mga katawan, i-bless niyo makubos nga lagad, bind the powers of the devil, in this mga katublog this morning, commit all, sing in Jesus' name. Amen, kag-amen. Again, good morning sa aton yung tanan. So this morning, ang aton pag-atunan is a sample, common nga passage of scripture. But I hope and I pray as the Spirit leads nga may ara kita maintindihan kag ma-apply sa atong kabuhi. In the book of John chapter 5, in verse number 1 down to verse number 9, sinis ang Bible, and after this, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there is at Jerusalem, by the sheep market, a pool, which is called in the Hebrew tongue Bethesda, having five porches. In verse number 3, and this lay a great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water. For an angel went down at a certain season into the pool and troubled the water. Whosoever then first, after that the troubling of the water stepped, it was made whole of whatsoever disease he had. Verse number 5, and a certain man was there, which had an infirmity 38 years. When Jesus saw him lie, and knew that he had been now a long time in that case, he saith unto him, Wilt thou be made whole? And verse number 7, and the impotent man answered him, Sir, I have no man, when the water is troubled, to put me into the pool. But while I am coming, another stepped down before me. Jesus said unto him, Rise, take up thy bed, and walk. In verse number 9, and immediately the man was made whole, and took up his bed, and walked. And on the same day was the Sabbath. So this morning, I would like to emphasize this story. Nga, may ara, ginatawag nga, miracle was performed. Yes, today, in our generation, we need miracles. But the life of Jesus during sa iyang earthly ministry, bisan diin sa magkadto nga lugar abyan ni gugma, may mga milagro nga gi-perform ang ato niya Dios. Kag indi niya ginatugutan nga sa iya nga milagro nga ginabuhat, nga wala sang tao nga ma-change, wala sang kalag or even people nga makita sa ila kabuhi ang ila pagsalig kapag tuo sa Ginoo. But in reality, let us consider
sa mga butang nga natabo sa sininga passage of scripture. Yes, may ara milagro you get perform, but ang realidad tungod sa presensya sa Dios. But let us focus sa sininga story. Let's consider first the place. Could you imagine si Kristo mismo nagkadto sa Jerusalem? Kag nagkadto siya sa isa ka lugar. Nga kun ato ni Chindihon, isa ka lugar sang mga masakiton. Whether we like it or not, kung ikaw isa ka tao na magbisita sa mga masakiton. Yes, sometimes we have the ministry sa pagbisita sa mga masakiton sa ospital, and then makita mo ang mga sitwasyon. Makita mo ginatawag nga kabudlay. Makita mo mga tao nga hopeless, helpless. But ang realidad, sinis ang verse number 2, now there is at Jerusalem by the sheep market a pool which is called in a Hebrew tongue Bethesda, having 5 porches. And verse number 3, sinis ang Bible, in this lay a great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered. Could you imagine the situation? Isa ka lugar nga hindi nami nga lugar. Tungod kay ang imo makita, puros masakiton. Sa subong henerasyon, kung magkadto ka sa pool, maligo ka sa pool, especially kung diin nga nami nga lugar, wow, makita mo, maka-enjoy ka, maka-relax ka. But ang realidad, ang ginkadtoan ni Jesus nga lugar, hindi nami nga lugar. It is not a nice place. It is not a place for pleasure. It is not a pleasant place. Could you imagine? Bisan diin, makita mo ang mga tao nga may ara, lain-lain niya mga sakit. Pero ano ilang ganahulat? Waiting for the moving of the water. Yes, wala question sa lugar. Pero ini nga lugar, diri makita ang mga tao nga na may ara, mga masakiton. Pero sa ila huna-huna, katagipuson, abyan, ini ang right place para sa ila. Because of their hope. Nga someday, may ara, in verse number 4, for an angel went down a certain season into the pool and troubled the water. And notice the praise, inaghambal, whosoever then first, after the troubling of the water, stepped down, it was made whole. Could you imagine? Of whatsoever disease he had. Hindi siya nami nga lugar, pero ini nga lugar, diri makita ang inatawag nga milagro. Tungod may ara, isa ka butang nga importante ang ginahulat sa tanan nga mga masakiton. Kung may ara anghel nga maglabugay sang tubig, kagpakatapos sila, maglumpat sila kagang makauna. As what the Bible says, maayo kung ano ang klase nga sakit. In realidad, in our life today, kung ikaw nagamasakit, gusto ka gid maayo sa imong sakit. Kag wala sa masakiton nga hindi gusto magayo. That's why this is the place nga gusto nila katuan, gusto nila stambayan, kag gusto sila nga makakita sa milagro. But again, as we notice, a certain season, talagsa lang abyan. Kag sa sitwasyon sa isa ka impotent man nga paralyzed, hindi magiho ang iya kamot bisan pang iya nga tiil. Kag isa kadako nga posibilidad, kag kabudlay maghambal nga siya pang mauna. Kag kon imo lang taon sa iya nga sitwasyon, hindi gani niya magiho ang iya tiil kag kamot. Paano siya makalumpat sa pool?